0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chu chi guang, si ku za niu ma ni kama muang ga wu nao mu li ka si ku ya leo. Xiao nian zhong guo, li jia na wa qi na. Wu suo wei ju, pan zi li na ni fa na ni suo guo pe lo lo te yin jia ni. Fei de geng gao, ni da lu ka zhu zai yi li kui ni ang ga yang gu.